Ang Boracay ay tahimik, mayumi, mahina. Ang mukha ng kagandahan ay na... Ang Boracay ay tahimik, mayumi,